Wahiguru ji ki fate fate, Wahiguru ji kakao sa, Wahiguru ji ki fate. Tutakure tumape ardas.